0: yeni mnia nyame tumiye enu nti ena meka cho se World Congress way na panu ye kwase me na ni nyina wiya kusiedi ni be koso be se nyame be gi Ghana nyame ni mpesa ni wo Ghana no nyame ni mpa be sane a ogye so be ba wa utie mi bia hu nya so be ba wo because we be nya business partners e ba we be tumi connect to business partners ujuma e be sesa sponsorship we be nya partners our best part of our ministry anape nya me nkwa na mwa sofu ba kwa ne nie free na nso obre ne ho asepa na wotwe me ho kire me nya me se sofu eje kum sofu mean to me nko software code anya hwe me bo modian na makọ enra ma chime san frere no se sofo me bo modian na makọ me kwa kọ tinim why kan wa kuma tu ye sofo eje kum anape me mo achi
1: ya papa
0: onyankopo
1: nhyrawo nso papa
0: onyame ye okese ye
1: amen papa
0: onyame ma ngo sira endoso
1: amen papa
0: onyame ma wabuafo
1: amen
0: na onyame ma oyire ondo bebre
1: amen
0: peso fo je ku me hu se de abrante bi su di ne chi abrante ne bie ni babo me ka so bie bie ni babo pa we bie abrante ma wa chi
2: ya eja baba
0: ba cho won ti se
2: ewrade atun
0: ye fro se
2: pa je fro me pastor enes kojo mafo
0: pastor enes kojo mafo o ye pastor wo infa
2: banner of grace family chapel
0: we banner of grace we associate pastor the mass of penny okay ndi osoro ho no sofo a oho ni osofo ejekum mo amaka ni nyina mo ya buafo a mo bua no obi a obua na de ona ni nyepe ndi mo mama beti mira fo no nyame pijama ibare nana pe ye kosu ye de aseda de ma odin se odin da foforo e de ache ye bompa sabri e braso se be kan wasem e de achira wo ma me mpa e bon se woni mpa e be koso atena fidue mu nipa bia otie ye irwade fa fidie su na kono ye moye wo yesu kristo dim ni oyare irwade mane nya na yare sa asemu be ko ne wie ni irwade manse nche ni bi ensi wo obi abrabom ye de wose se ne a wo ye ne da no ende wo be ye ma na bro so e wo ye ntem gyrafo yesu kristo dim mu eni abo mpae amen zafo je kumpacho ana pe minim se obekan o se obema oba kan o lucas empa etre eye dun wotwe chim aye ba ko mienu miensa enan mode yem fendu be se num na yenjai ami aduma ye beto aso timu amede nam this mountainous e kwan a obefa so a won sabe ka wa koma so ade o amen o
2: amen
1: papa
0: ndi mba cho yenko
2: evaje ye hwe ewrade asem no afri lucas empa no itire ye edu enwotwe ni mu aye ba ko kosi enum no atifi asem ose otimu afo a ontene no imu aye ba ko na wubu won bebi de chire se ichase onipa bo mpa yeda omre ho ni imu ye mienu na otimuafo obi tena krobi mua onsuro onyankopon na nso onferi enipa imu ye miensa na okrani bi nso tena kroni mua okrani bi tena kroni mu na oba ne nchen sebu aten cheme me matamfo ensem enan na wampe na wampene maano che kakra na echire yi oka ni tirim se minsuro onyankopon na menferi enipa de enum nenso okunani hame inti mebu aten mama no na wamfa ne ba obahada no amedwane me ho amen
1: amen
0: kosubium
2: ni mo eye eye nsia
1: okay
2: na awurade se muntie die otimwafo a ontini yika enson na onyankopon se no onyankopon se oto nebu ase chere wono ho enso a ori mu aten enyi wona woyi won a osufre no ewia ne anadwo no ana enwotwe ne simu se obebu aten agye won ntem nanso onipa ba no ba anka obehunu jidie asase so
0: okay.
2: Amen.
1: Amen.
0: So vo je kum
1: papa
0: asitene mu sena mienda na mene sana pei na nipa bibri ewo dadwene nipa bibri ewo nisuade hu na e kwan yo befa so ani suade hu bema mu eye hawo eno na busumi wei me pese ye bomoden na ye chrechi tifo gomu hu kwan a omuni omusuade hu no ebetum bebetum
1: apa
0: trosem ne ye kan che se maami bi na maami no we nisuade hu na ni nisuade hu no wo no ono ko antumi hwene ni suade hu ni mbem
1: mbem
0: ohiam waye
1: yamwa
0: enti ohunu se esese onyu obi judge bi otimwafo bi ne kanasem edema no babu si okopo otimwafo no so na ekuro no otim no otimwafo bi wo ho enti wankwa bonti
1: dabe
0: wankwa echichirichi me point number 1 am pese me de to one se in life so pese otumi achieve o vision na shenkrofo a eben any near obetumi aboa
1: aboa
0: number 1 no. Now ade ba ko me pese ejina so pa ne se ehun biom ne se consistency se obewo so obekoso na adi na wo ye no obeye no all the time uti ase
1: yes
0: minima me bia sa maame no ene me no kase all restaurant bebre e won kren ha na maame ne sha asno na onua emu onua emu no a na ode mu no chin enti area na ode mu no chin ni san maame hwe area ode mu no be chin into ade mu no chin area no san kofo ehuma na ode mu no chin enti area na ode mu no chin ni san maame hwe area